0: Daddy Bosco.
1: Hallelujah.
0: Me babu di bako bako.
1: Okay.
0: Na bi so akọ Radio 1.
1: Wow.
0: Oni mo ye.

0: ne na midi ka aka no afi obi hu se akoma no na ne dwumadie no afi chimato obi aba hu ndi afi wo ho afi na akoma no na ne dwumadie no afi ntumi eni bie so wo se ne sibitie no na afi akoye bibie wo ho nti heart attack no most of times ni pa bibiribi ye kasa obi nya heart attack na ohaw no ye ohaw a kisa ano oten ano oten ya mfe ya nipa no beku sisi ya akoma mu nsam no ye kase cardiovascular disorders anase akumani ntrumu hawa imprepi timi baba jini pedu yane boso eme ni pebi timi efe ni mkwa sese ni ebe ifobi na ekuna anase spirit vi na ekuno
1: ba infansi omu nyaye nyado omu ye bibia di asomu omu jaye ase infansi omu
0: ayasemu ayasempa nyansu wadu ya naba ninyi na emono yese ohaonu beba ayana enambibiso na eba nti normal hodoa mprepi edeba no eye mfonso obi mprepi bi wo ha yeye
1: okay
0: e normal hodo bi wo ha ye taye but yeye obi wo ha onde ofa ne se wo media mejimani obi wo kran so onde onim onim se wo dey o mani padua no afili nanso mani padua na afili no ku nipa no ku nipa padua no nti mi biebie so kakra mprepi no eye ana adofo bibiribi eta nya yade a ye ka ne se high blood pressure.
1: Okay.
0: High blood pressure no. Se eba oso na imprepi se wan pe ho asam an kan. Ade ba ko a edimu ntintiman park se ni se etumi e de saa ho hawa ne twu ngom yi. E ya koma ni ntimu hawa eba be hawa dwen. Nti wonu mo a omunya hypertension a omunya proper treatment. Obi ho a ye ma na duro bi onu nso eduro no e de complications bi ma no. Obi ho kwa nso a onhui onye vishu mu bi anhui afa ni ohunu but ontu na mo esefata eba ne saa e de ohaw kese pa na bre akomani ntini no enti no wo saa ohaw bia eno ye boso amu ye hunu se obi ebenya akomani ntini mo hawa enam so de ba afa ye kan yare eno so ye kan diabetes mellitus
1: okay
0: esichire yare esichire yare eno so bani paduanum eno so se bani paduanum na eno so wa nya proper treatment a ano so so ehwuma me hu se ano so de akoma ne ntrim cardiovascular disorders ehwu timi ba ba titi ni pefia no enje si chiri yare enso eye ba ko ana afa de toso biemu so ye obi efre bibi hyperlipidemia ye ka hyperlipidemia eye srade a that is high cholesterol srade bonia e be ni padua nimu a imprepi e ba ne be si ntrin nimu enti ba ne ba be si ntrin nimu a afa ne de ohaw ebre akumani sansa akumani pompi moja na wadi fe ntini ntina wane muno bibia kusi kwa inti ntimi mambu jani ntumi nkoyi na de pressure ato akumani so na afi ntini nso sono imoja whatsapp fe muna onosu ye free no afi ino onosu obre intino sradie muno soa na high cholesterol enosu so eyi bia afi idia tosu bia muno so eye family history family okay. History onosu ubi oha omobu siyo muno akwaye se omu wo that yade no omo akoma yade akoma yare enti no nam se wo abusuen mu ye wo bibi efa bibi chen running through abusuen mu enti no tubo mu se nipa no through that no nya bi onse no de ha na untumi enya ho hwe nipa no ni nya ne mfo
1: nya ne mfo so
0: ye abusuya ho asem ena akoba ne so ho de medical kakaka ye a bibi ti se high cholesterol hypertension mu hypertension ni timi fra busuom diabetes no nanso mprepi no eya na eya nioma hudo bi a eye
1: okay
0: ene nam so eye den edeba enti eno no afei o sha tobacco use ana wono mo musimo kitwetwe emusie bi ko mu on se sadie we nye se yewu ana se bi odwo tutu ya wano anya wo na wo de be ma oni padua no a eno ankasa ntimi nko enti wono mo twetwetwe sa no me ko mu enso hwuma me hu se ade akoma ne ntrimu ha wo kese pa brain padua no tedua na ba ohu se ne asem ne se bitie no afi se me twaso a one moment time pe apom tenetene
1: okay
0: isanse sa wo yobi a wo tie tenetene wo pom a e boama akoma no dwumadi a adie no aye kama ebwama

0: Yeah, the question. Any more question? Yeah, me na Israelo.
1: Do you know
0: what? Yeah, say who?
1: Eji. Eban sa. Mitiu. That be a mitiu. I was so ashamed. Ye. Afi ubu eban sa. I need na. Untu men na. Nena asem timi abasa umu a es wada kakra especially anadwena amamfo ada e bi hwa nkrom no na e bi so ko pe graphic bi
0: akan kan timi na
1: enya agro enna so ya de a ebo ni padua no pa onse ade bia yeye e wo achasefo asasi so no wo ye na oni padua no bra ade esiesie no e ye na
0: okay
1: nyankopon ni nim die mu no wa bre wa dia kwa ye adwuma wa bre wa hwan wa kasa wa ye bia oni pedua no wa otumi se wa ye mre udware na akotom personal oda enna ni sisi ni pedua ti se wo ye obi a wo bra na akotoketa so na ontumi sa na ne ti sa asem kese na de ma oni pedua a no nzo ye nzo anso ni bibi
0: okay
1: afei e ba ne sa se wo nya koma ni ntimu hawa etumi dititiriti yosem bi obi nipa no beberebe omo problem no e ya akoma ni ntum hawo o se menan na mensa me ho a e ya na mutwetweme e mi tititi me ho a mensa menan bi si ho a afei on se wo hwe yen cardiovascular system ho na akoma ni ntin no e ho na moja ADF risane moja ADF risane ma bia ho na makwa akwa no moja no did the necessary nutrients akwa ho na makwa se unya proper circulation a mprepi no e de sadie ne ba pa ti omo a wo se menan me trans chep na nan na any asensane or sorry I a problem obi ho a se men say me ntumi mpom say ene o how be atete sa ni nyina no tumi e de papa ti won mo mon nine no mon sata yo mutititi obi ho kra was me de manim me ho a manim dua no me ho a na mutititi mo na ba bi me ha me ho a na asensane I say ni nyina no e ye nka ye ni bi no ana afei ye wa do fo bi won so a omo so de e ba etimi ma omo ni padua ne ba bi ese ehon kakra obi ho na ne na asia tatai obeho owa uhu se ese ni na se na ni ni padua no baabi e pejepeja kakra ni nyina no eye nsenkyere ni obi ho a obehu ni se ebi a pains bi na ne so adu ni padua boso ni nyina no so eye den e wo ho padua na ba wo hwen nsenkyere ni amabobobobo so ya e chese ye ya e home se makoma e boy pepe we bi kakebia no abro we ni so echi no ni uti ntume na onan no se ntititi no na se tata ya musa di ya oso hwen yi sebe ya enkoye o ayi ene ya na mene ne wo enzo we film
0: okay
1: enti nsenkyere ni bi na aduana maybe bi si
0: okay afi dog ye hwe de na emese wo di kwakwa bobobobo e bi no so di betimi abo e ho ba de free akomane ntinimu nyarewai ahoduo so fakakra soso man na fi yankuinum
1: aduana ba ente yaka adwendwini bebre
0: okay
1: so you be a bibi hawo odofo bi agu agawo o maami bi eso apa wo wo ye maami oba sisi kura de onhwe obi mu sisi kura de oba school fees untimi ntua adwuma mu ye yiwadi mesre obia wo problems obia wo ni problem nanso problem no eba problem goes with solution ade enkwan na mefa so a ade atumi metumi ayeden aboa na ama mesoso me hwan ha me eno na wo say wo twene ho but entena ko na nwene ho and I say what to ha the best shadow form entity adwendwen so
0: okay
1: it's as odwen bibiri ba e ha adwen yi ba ti ade a mebo so ye adwendwen ye entity adwendwen so afi one one omo fa enchene bibiri we obi a botai fa enchene bibiri ba ani esikiri te sokra
0: okay
1: especially obi ho a de adwane aye nkwan e just we bi wi ano asa akose
0: enchene gum
1: sa antre sene na ye sa segum ro ro ye best shadow form se si just wa e bo ama moden no
0: okay.
1: Ahmadin a ana say hebe heri bebi an si jaso na afena se.
0: Okay.
1: Wo ya yadi an wo bi wo jaso wo yinu asa akose agum. Aya na hadwen ti yenhwe ni ye. Ana afi nsusu no. Wonu mumu mo yeduo. So hu so mu yeduo a hweso beto mo so. Isan san nsusu an so bebere ne debere ni pebi an nsusu an so ba kwedi bere ni pebi an se e di akoma ni ntrim hawo e bere ni pebi an. Ana afi wonu mo mu so ena I'm saying, come once. We will be a wound to me now, Michel. She needed with me because wound to me now. I do how bread a commanding team. And at one moment,